Okunyeja eddagala ly'ebirime, ensigo z'ebirime ennongoosemu ezibala. Eddagala nga Rocket eriwanyisa obusaanyi, Mariforce erigoba obuwuka mu birime, Glymark ne Herbicide erigoba omuddo mu nnimiro. Eddagala lyonna teririna bulabe ku birime wadde ettaka lyo. Balina ensigo ennongoosemu omuli eza kasooli, ennyaanya n'emboga. Basangibwa ku Bench One Castrate, essimu 0392 171 77. Beba Nsanja Agrochemicals.

0: tuke twagala okubanka atakagenda tambula bulungi ngale temuli mu mbera yonna ya byakwekalakasa mbera yonna ya buvuyo twagala abakulembeze baffe ku mutendo gwa LC1 balondebwe.
1: Nsimbi takomyawo ayongeddeko n'akalaatira abatuuze okulonda abantu abalina obusobozi mu buweereza bwabwe so si kumala galondalonda buli gwe basanze.
0: Bane mukuuma obuntu bulamu. Bw'oba ogenda okulonda, londa omukulembeze si kuba nti akwagala nnyo, si kuba nti alina byakuyisizaawo, naye omukulembeze n'akugasa. Omukulembeze ayina obusobozi obutwala ekyalo okukijja ku mutendera ogusooka paka ku gw'okubiri. Tetwagala kulonda abakulembeze batamiivu, tetwagala kulonda abakulembeze batalina mirimu, tetwagala kulonda abakulembeze batalina buvunaanyizibwa. Mulonde abantu abalina obuvunaanyizibwa ku kitundu kwe bali, wadde nga muyinza okukola nga si mukwano gwo naye omulamu obusobozi y'ogoberawo akalulu kuba ye pulezidenti w'oku kyalo. Nzala disinga sinajja ku kyalo okwo, oyo yabamu ye mukulembeze w'oku kyalo, ne pulezidenti newaba n'abaana akyala ku kitundu kyama ne Siwani yasooka okwogera. So mutuwa abakulembeze ab'omuzinzi ate era abamanyi kye bagenda okukola nga bayitegefu okwoleza eggwanga lyabwe.
1: Claradio Simba, Latifa Nadboa, mu disitulikiti ye Kayunga.
2: Kakati akave bwerwe gwanga irani ya gamanti akafirwa abantu 14 munako bbiri eziise olwo kuna namakeregona ku olwalera tena olwo kusatu era ebigambo bibafulumye okuva mu kibuga Tehran biraga tegwanga eri Amerika lyasibuka empisa terikiriza mu nkola yakiwa mirembe. Obulumbaganyo bw'enjawulo okuva oluyi n'eruyi bweyongera nga Amerika egamba nti State of Hormuz awo ekuba okubawo ebbalama era ng'egamba nti ejja kugenda mu maaso n'okufufugaza abo bonna abali mabega w'okwagala okulemesa enteekateeka y'ekiwa mirembe mu ndagaano esuubirwa. Abairani babudde ne bategeeza nti n'ekitundu ky'e Bushehr eyo ewali ekkolero erya nukiriya basuddeyo ebikompola ekintu ekirabika okuba nga kya bulabe era nga bagamba nti bino ebikolwa tebikkirizika amateeka g'ensi yonna wabula nabo basobodde okukola obulumbaganyi nga baagala kukuba nakwogoloza bitundu bya Kuwait, Jordan ne Iraq so ng'ate ne Bahrain katana wonna ebikompola byasuze bitatwalikana akati ennaku zikyagenda mu maaso ez'okutunuulira butyabo bano bwe baneemala eggayangano tebakyaliko n'okutuuka kakakano.
3: Kino okimanyi?
2: Olwaleero mu kino okimanyi? Kakati olwaleero mu kino okimanyi nga tuwunzika weekend. Batono nnyo kuba omulembe guno abali bawulidde ku ddoboozi lya Lieutenant Kano ne kale we yatuuka okufiira yali Major General David Oito Ojok. Okwawukanako n'olwaleero abasajja bedda nga okwetikka eddalaka tomala gava eri mbu gwe jjeno, tomala gava eri nti gwe Kano, tomala gava eri abasajja baatwalanga myaka na myaka okufuna amadalaka aga waggulu. Amagye ga kitiibwa kubanga amadalaka ago ge beetikka bannange bagalwanira. Si bya bitabo butabo byokka, otekeddwa okulaga wansi ebikoleddwa okusobola okwetikka amadalaka. Abasajja baali mu nsiko okumala ekiseera ba NRA, naye okutuuka okwetikka amadalaka ag'ebitibwa kyatwala ekiseera, abamu baatuukanga na kuwanjaga ne batuuka n'okuyingira obuyeekera nga balaba amadalaka tegakyuka, ebintu byakyukamu. Hakati Lieutenant Colonel David Oito Ojok nga we yali mu biseera ebyo ngenda kuza omwezi 11 April omwaka gwa 1979 yajja ku Radio Uganda n'abuulira ensi nti bawambye yeyalangirira. Ono yali omu ku abo ab'ebikoosi ebyali biwulirako ddala ebyajja okulumba Idi Amin Dada. Amin abaamulumba okumuggya mu bukulembeze tebaali ggwanga limu. Kigambibwa nti amawanga agakwata mu 16 gaasituka ne gawaayo n'ebyokulwanyisa era ne genyigira mu butereevu okusobola okumuvuunika teyali mwangu. Mulimu aba UNLF ekyali kikoosi kiramba ekyakola n'ekibiina kiramba nga lekina n'abakwata mundu awe Tanzania wanyerere. Abo beekakaatikako n'ekigambo ekya wakombozi baali bakombozi. Hakati walona ekikoosi malumu kino kyaduumirwanga abasajja abawera kati nga Bazilwa Lokero, Tito Kero Lutwa, Oito Ojoko n'abalala. Bano baali basajja fanfe aba Dr. Obote. Kati mu kulangirira okwo kwe kwavaako ennaku ebbiri ezaddira oluvannyuma. Yali ssaabalamuzi mu kiseera ekyo Eko Wambuzi ate ajje alayize Professor Dr. Yusuf Kironde Lule kwa President wa Uganda. Katogena kuli ya maloboza abiri. Erisoka ya Professor Lule. Eriokubiri ya Lieutenant Colonel David Oito Ojok. Ngabo ya ina edalaki erio mkisere echo. Echo makuguru kumulenda mwensavu mwenda. Abasajja bano nga bimaze okugwa. Oito Ojok, Bazilwa Lokero, Tito Kero Lutwa. Bafu na madalaki. Daba atika ono omukoro mulamba.

0: Elungamizi bwa Bank of Uganda. Sente za bakasoma zikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kukade kumi.
1: Eno ya Simba.
2: News. Kuli wamu ama uliwe gaba.
3: Kuna agesi kakusa weno.

0: Ano kuchenda mumu samba kasatu femfe radio shime mpologome ye dembe. Aya ya edachi kazi zino ziri ya makumi ya bili mumu kage zaka itakusawa zino enya. Ezencha unako lwalero. It's a Friday. Mutene voluna kuruwa kutano inakuzo mwezi likumi ya mwezo kwa musambu bili ya bili mumukaga. Gumwaka gwetuli mwenyinga wasu zote ya mganda wange. Akubuza kwa simulala yenze wanokoni na lugwa na nyini tutu mama chanaku. Yes, amatu wabuta nkwa niliza kulubagola simba. Elanga kugamantua unakuruwa kutano bichu kamuko. Kubine nyimba nga zansonga. Nzigunde wana kaimba muyayu. Aka just appear. Atene nkuwa yotere mundo. Chosen Becky. Ngaluwa mne voltage music. Atene fastibone. Aka Sophie Danson. Nenga mwasuze mtia basebo nebanyabo. Nkwa niliza musimba. Takiso unakuruwa kutano. Kubine nyimba nga zansonga. Elolu unakuruwa lero. Ogenda kuulile nyimba zansonga. Nga gwe oliko love. Nenga love. Etambulanga. Nga lafu yo kwa gamba wabila omuntu na kwa galo obulungi na kwa galo obutufu nge bintu bitambula nga we wabibala obuyimbo genda buuli na mganda wange nga mulimu lafu erange bintu bitambula nga we wabibala obuyimbo abunji nyo genda kubela nga obuli ya gwe munange alikulubagola simba na wansaba uja kunsaba kaimba nga kalafu nga ebintu bikutambuli denga we wabibala obuyimbo abunji nyo genda kubela nga obuli ya gwe munange alikulubagola simba share ja kututu ala tutendelezo mutonzi atenga nkugamba tewera bila lunakulu wancha. Techa alikulanga bulala kavumba muganda wange kavumba chigenda kubera chilala nyo nenga kugamba ntwandi badokera nawe ni wironda ku obo buyinja buwalala ne wolonda ku buyinja wololo muganda wange jebuli atenga nkugamba anti ebintu tukera tujja kusoka otusabule gadi kumacha tusabule gadi tumalo kusabule gadi tugene munesambira byange tumalo kwesambira byafe awono twesonseke neimbira byange abantu bezinire byabwe elimu wanseri abamukirabu awona we babera yabezinire byabwe abanange basebone banyabo ku mutwalo gumugo ka oliwo wa boda andese ko lunako lwalera ngambi ha fetuli no we wafawo enansa na kuchidawa waliwo awowe enansa na kuchida wamala na gambo yofe wa boda wafegwe tugendo kuwele kera ilaba nanga baboda muni mune muna mwe awe nansa na kuchia na gamba yomuku bachia mani bafao na mwishu tebasebo ni wanyabo nduna kurancha kafumba agenda kuyuguma anga tuli mufainozi eza neimbila biange Day of Freedom luna kurancha luna kuruwa dembe tusiba mu Las Vegas ane tusura yo mukafumba Rection Center na mwishu mguana ange awe suwa wene nyanga wekao uimba bunjo agenda kubena ngobulida kaso keni nyeko kwesiboru kumo nywe mu kifo kyogwe mwana gwegwe kati kubanga ntandise
1: wano musimba taxi akaimba kusaba ketukua wepo lile choice ya akaimba kocha ketulonza lonza tuko kubira wo anti simba taxi nanta kujuza
0: okwata bukwase simu no nyigira ku 0 musambu 0 nya mwenda musambu 3000 yogera kone koni saba kaimba kocha nka kone tugende muganda wange kulubagola simba kuoli hello.
2: Hello
0: radio simba wangi muganda wange we bale kuuliriza njogedde nani chigundo ali side wa
2: nakasongola
0: nakasongola mugamba chi anaka songola musimbula wabajja mu neimbira byange saba kaimba nkone tugende
2: akaimba
0: nga kalavu ebintu bakwagalanga bo wabibala kaimba chi
2: akamba saza musango
0: saza musango kaimba chako kagabe tugende
2: Awereza
0: kabina kasongola
2: bonna.

0: Wano kuchenda mu musava kasatu femfe radio simba impologome yedembe saza musango wena kasongola manya ba muise amanya ba muisani manange umusajo wena kasongola nsabia kaimba na indo ozo kafunye bulunji nyogwe munange alikulubogola simba akaimba ka Chris Evans kawesi chigundu Godfrey asabia kaimba ako na bwe chito mganda wange kanso kezi jomu baka buno kugami ngena kukubira wimba nga bwansonga ensonga ngo mwagalwa awo gworiko lavu etambula nga bwe bajibala so kufune buno baka nzije
1: Sasa from Ferrari the Simian program Edembe Munesambira byange tournament wanu mukoka koka site Munesambira byange international stadium wane kavumba muchibuga wakiso amateka gafugomuza nyo guno gwanganga nga uliriza ino kubera ngo yamba de Gomez wobera musajjo bero yamba de Makanzo itimu ebira ka basambi 10 nomo abasambi batano babera bachala ngabamba da Gomez songa tawa sambi abasigadogo babera basajja ngabamba da Makanzo iranga nengera wali di center for bamuita am Cambodia basaba sajja san sava kaziwe side eliya yambi wako mu biwe kitambale mutabizi ngato mumbi we kitambalo wokusatu yena mpara Yusufu edachika ziba tano biri chitundu kochuka wabanga te wali atebye munne tugenda mu penalties dabachala bokabe bakuba penalties akati wanompira go gutandisa timu ya dobozi ya hama baba tandisa mupira nengero musambi go baita masumbuko yaina kapira kanzo yulise wano refere ya jantu zo misho tinabireba masumbuko aino mpira ya toro mpira muhangu kandi bende kuteba goro yo kubanza Bia Yanga Mnunga timu first kiss wasaje basoga bako byentaye baba na alikwenda kutukala katagoro nga tuli makidi aibana katubone mpira gwe yongerayo first kiss na baina akapira waliwo gwe basazo mpira sa waina yona gwinzo kuyuza magomesi ono mwana ye daya serera ya gwe wana ogomesi ya yurika Gomez ayurika bananga tulijja kumona ebintu ebiwanvu n'ebitono
2: wamugaga nga 11 omwezi ogwa musanvu ye final ya neimbira byange Day of Freedom. Bituli byerere birakabyerere.

Mutele vuano kushenda mumusamba kasatu femfe radio sima impalogo meyedembe katiki tiki oweda keninda mamuise Angela Kaule it's a Friday inanga mbera nkukubira mgana ange nyimba nga zansonga nyimba nga zansonga gwe munange ali kurubagola simba nyimba gamba banange basebo ni banyabo ente kateke kavumba bulichimu chawededa na inga mpozi akulire bya mateka mchibina echa NRM mwami eno kabarata aita abantu mwena abawezeza emiyake kuminumra namu abali waguru we miyake kuminumunana ntikubialo bya mwe baga mantu wajia kubela wokuwe kebe jenkara laza balonzi eli ababe wandisiza osabibu okujane ndaga muntu yo urono sobolo kweta mamu kulonda okujuze before ebi abe simbia wokuwa NRM mchifocha L1 neba memba batano abolu chiko urwa bachala ngabili musatu July kukulonda uwa bachala atenga abili mumunana wekulonda kwa sentebe wa L1 abili mumunana July kwa sentebe wa L1 buli muntu akubiriziwa obutasuwa mukisa guno mu district sokuli Gomba mubende ne mitiana eranga bajja baraza etandika baga mantino nga baja kutandika sawa bile zo kumacha kukomekeleze we sawa kumi ezo regulo bila angidwa eno kabarata akulile bia mateka mchibina cha NRM elanga baja kuso bwichi weshirigwe mkwano ali kulubogola simba katika ambaze ya teka vumba mbagame niti mganda wange timu jeri abasetting ebi niti mjebali tubaga manti mukere mulondaka inja wololo kubanga wanayo wololo ba walala ichimu kubyo umaloka unanoga anti walala na mwishi ya kainja walala kajia kubera yo mwefu nilensimbi narusiba guresi kapapala ngambi echiri saidi eye kalungu abantu abali mukwete kateka abagambi abana atambula na ye mwe abantu abali ezirobwe mpingu vumba mugenenga mwese tingambi ftundu ebye nja ulo abali nakafu mumatuga mugene ave nansa na fata utule gabulezi na mwishi mganda wange mwishi wechiri gwe mganda angali kulubagula simba nenga lunakurancha chali kulanga kula kera ko mtu walogumu tuli mubi tuli byerere mubiraka byerere munigina awono tusobola okuberanga tunyumirwa natero okuberanga banange nji parkinga simba taxi na inga mpozi weruba lwa kutano bakubira obuyimbo obwo bwensonga obwo bosa ndo kuberanga munange ngo nyumirwa olwalere nsonga ya lero ebadde ku bantu abo nga munango olino omwami wo olino omwagalwawo na inga ebintu bikutambuliranga we babivana muganda wange akayimba kwasizawo

0: Muterevu lavu supango mwana kwa gadebio ya gala kaimba kako nga kuweleza na Lusiba Grace kapapala. Mtu kwa kwa gala bio ya gala kwa kwa gala obulunji na uonyumirwa. Banange omkulu chitonsa kuditi sola wali unakuruancha kaimba kako nga kuweleza wali wawu kwa batu dao kuditi sola. Alan, Carol, Maria, wani umulala banange. Mbeda bida, bana mwe mbeda bida nenga mwe bale kuwela nga mpozi temujivako Lubogola Simba. Mbakunga baganda bange, wali wa mkwano kwange wanalie wobulenzi. Tevezi, wali wobulenzi, mgana wange nkugama ntulu na kurancha. Angambia yene mchala we, bama zeda, Jamilu Tevezi. Angambia nti mgana wange fetu ama zeda kuwela nga tuwe tegeka. Banange Valentine wange, omuchala tomulekayo, mjeso wole kuwela nga tunyumira. Waliwo mikwano jange mwami Fred Kasozi, waliwo mganda wango wengonge mkulu Paulo olunaku rancha. Nze ngenda mba kona kona komwe na mubitundu ebyenjawulo titugenda kubera wali ekafumba olunaku rancha. Ate tusulayo kwati ate tunakola chino sulayo bino byansi byakuleka mbagaliza chi weekend ekirungi basemo ne banyabo kibabere mu kibanyumire musibe bulungi.
1: Wadi sio chibina cha NRM Right Honorable Richard Todwong ategeza ba member bechibina mwenna nti ateka zokulonda bakulembeze ba LC no buchiko bwa bachala kubyalone kumiruka kwatandika nokwewandisa kono kutereze nkala za balonzi okutuka nga 10 ogwo msabbira 2 mukaga nga kino chikolebwa kachiko kebyo kulonda akegwanga lyonna nga 10 July wajja kuba wentula kubyalo ezo kujuza ebifo mu nchiko za LC nokusunsula mwabo abana kwatire chibina bendera okuvuganya ku nchiko za bachala okuvanga 11 okutuka nga 14 July wajja kubawo okulangirira banakwatira ekibiina bendera mu kulonda kwa LC n'enkiiko z'abakyala kujja kubeera ku Magombolola Town Council obanezi Munisipali okuva nga 15 okutuuka nga 19 July 2026 nga 22 July NRM rejjo kuba enkiiko ez'awamu ez'okunoonyeza abantu baayo akalulu olwo nga 23 July kwe kulonda kw'abakiisa abataano ku lukiiko lw'abakyala nga tusimba mugongo songo kulonda kwa basentebe b'ebyalo kwa kubawo nga 28 July 2026.
2: Luwero School of Nursing and Midwifery Kasana Luwero liye somere riyo mulembe mchasa chine ribangu laba izi masoma agobusa wonobuzalisa komotendi lagwa certificate ne diploma tuko lagana na maruali dama nene mu Uganda yuna edaba izi bafeba ya yani duanyo kukatale wewandi isenga tebu naita liyaka kasi wa ministry bianji kidizane mizanyo Uganda Nurses and Midwives Council tuinaone basa rediaba izi basomyo bulunji atira tuko lagana na matende kila malalamu India, Kenya ne Tanzania tuli Kasana Luwero kilomita mu yoko kuva ku Kampala Guru Highway. Esimu noti musanvu munana nya nkaga mu biri kumi na musanvu nsanvu mwenda oba noti musanvu noti biri noti mwenda kumi nemu chenda.
3: Mpaka zo pile si chasize yoku nyuma konsi zizino ku UPC kwa Startime okuvanga 11 mwezi ogwo mukaga bakanga 11 mwezi ogwo musanvu tutosubwa mukisoko semba yogwa Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ne Neymar Junior ngaba tunkira mu USA e Canada ne Mexico kuchano bibiri mwemu oba chano bidamu musanvu ku Start Time kwesa sulo mwezi gumu tukuje kubuke kwoli esawe no tukwambuse kwe singa woko ate gwali ku classico ba super buke tujenawe kuwa yenyongeza ya nakutano anga kutusibwa ko
4: Start Times
5: eno ya Simba
6: news buli wamu amawulire we gaba
7: kuna agesi kaku saweno
8: waliwo muiza fudabala ne balumizibwa mu kabenje kabasi akabaddewo onako rwaliro mu district ye Mukono gana namalala mu bujivu galinde

0: Kavumba ogenda kuulira emirembe egiva mu mutima. Keerako obeere omu ku bannamukisa abaneerondera ku buyinja bwa Simba obw'omuwendo buli kayinja kolonda ofuna siringisa omutwalo mulambirira. Oba essimu empya tuku ebyokulya n'okunywa. Mwabe byokulya abaagala okutunda ebyokulya musobola okubira Nalongo kati kati ku 0753 83 35 44. 0753 83 35 44 n'omanya ebisinga wamu.
1: Bibadde ebirango bya Radio Simba era bikomyawo. Eno ye ssaawa y'endala
2: ku lubaga.

Silukas, parampara Lucas, mani kafera alienu. Kafera bada na manyi bitara. Ebizike munangezi bada si manyi tamanyi bitara bia traffic. Ebizike na bada si manyi bitara bia traffic itabitegera. Tumaduli mbitara angabati. Oh why? Kana tenga tui.

0: nagabade wano nengama nti akatika fakamu aka Africa kawade kagenda kubanga kazikira ade sisubira nyera kubanti bajja kujja bagamenti baze kujja mu Bufaransa bagezeza kidakikana mwetano ne gwagenza okumaliriza ngera Morocco na yetu labieko kati awo ekibuzo kirije nabadde mbuza Africa tukoze bulungi World Cup eno oba tetukoze bulungi. Yes, twagenda ku round of 32. Ekyo kyali kikulu timu z'omwenda. Ne tubaayo ne timu z'ebbiri ezagenda ku round of 16. Siwe kirimu fumbe. Mm. Nao ne tuvaayo ne tufunayo timu emu negenda paka ku quarter. Siwe kiri?
1: Mm.
0: This time kusemi tetu ina kubanga zawedde yezaffe.
1: Umanyi ndi munyivu.
0: Mm.
1: Ndi munyivu nyo. Era lero nadiwa desikola.
0: Mm.
1: Na ye kuteka chiti wa mulimu.
0: Mm.
1: Nengamba kanzi jenkole.
0: Mm.
1: Manyize bintu mbiraba bulala, sibiraba angabalala bubabiraba. Mm. Era nze nzija wano nenjo gere bintu nganze bwembirabye. Siraba anga kono knockout game mbi ngaje nalabye wakati wa Bufaransa ne Morocco.
0: Mm.
1: Serana ade ninobu yinza. Bakwa sibu yina.
0: Wabado wajako bobi.
1: Mpiro ogo gwade gwa kuno onyerezi wako.
0: Mm.
1: Kubanga natunuli domo pira. Nembo za chivuzo. Chichienda wa.
0: Mm.
1: Sima nyo baba na Uganda bienjo gira bibarabie. Baizo kubabo barabie bilala. Chovula wa sagala kaka muntu kutugena na ndooza yangi. Na ye Morocco yagenze mpira guno. Nga situ wante, nga tetuga ama antino ye yaba de favorite. Na ye nga tusu vila nchi yengena kuteka wo, okuruana, okuenja ulo.
0: Mm.
1: Because Morocco, neku mipira jeba de jange za nyange kura ganti, esobolo kuteka wo okuruana. No tuko kusambo mpira, nga timu ya Bufaransa, evi ya dela, bali nga bali kutraining.
0: Mm.
1: Ne mutuka no kutambula. Ne mwego ambu fuma nga muliba sa omanye chisingo kuwe echa sinze no kunuma chechoku banti Morocco baba de bali nga abaze nga baba gala baba kubo mpira ne baba nabasanyu funyonga baba kubyo mpira sichile banga konga musamba knockout game.
0: Mm.
1: Ne mbele nabasanyu funyo kigamba mwebali nyo kutukuba ila kati muna kati mwe
0: woto
1: mwe mwiteo
0: fika
1: tugende
0: woto
1: wanji
0: moto ya ya FIFA ilichi
1: Nampala
0: moto ya FIFA ilichi choboda mori oko
1: fair
0: play kati damu chobado ya galo kogerechi oyongerezeko
1: omanyi nebo osome chigambo FIFA nebo chikubuza mfundo tekuliko chigambo fair play.
0: Mm. Kati anti bianja ulo techechina kubea ndi china kubea ilaku kuku chigambo ndi Simba ndi kubea ileko ndi ereja nebera ne sirogani.
1: Mm. Kati so
0: kakati fair play ye moto je mbade nkubuza
1: kakati
0: mpira bwe gumalize okugo yagalabe kubebi konde
1: bobo yogera ku fair play
0: oyagalabe kubebi konde.
1: Mm. Bwetu twogera ku fair play.
0: Mm.
1: Ngojinde tedde mu FIFA.
0: Mm.
1: Je try mu World Cup.
0: Mm.
1: Nga FIFA jo yogera
0: chizerero fair play chizerero
1: anti chenkugamba
0: moto ya ye zerero
1: orode mu World Cup eno tembade mu fair play kakati no renso ngeto to discuss nga fair play
0: oloku banga walabyenga
1: na ye
0: fair play badde mutujira bya mirundi mingi
1: ekitufu kiri nti
0: bakuba omuzanyi ngolyo mpira ya gwina na gukuba
1: wabero
0: eyo fair play
1: Morocco.
0: Mm.
1: Morocco najichaye obulambu wange
0: baba de babi ku Bufaransa
1: si babi
0: baba de
1: Morocco babi
0: Morocco bazze in office
1: ngabagala baba kuba omupira.
0: Mm-hmm.
1: Era cho bola anze nkugamba sengana badde nino obuyinza nandi badde katika nko kino Morocco chichi ya koze, okugeza kwa kula ganti kari, ya galo kuangulo mpira. Basu vulu kukubo mpira, erencho jogela bulijo. Tuzirabye timu, Egypt baji kuyo mpira. Nenge kula ganti ya galo kuangulo mpira. Cape Verde baji kubo mpira, nge kula ganti ya galo kuangulo mpira. Ngojeko Tunisia, awatu disappointinga. Ne timu zonaba zikubyo mpira, nga zikula ganti za galo kuangulo mpira. Morocco yaze mpira, nga tayagala guangula.
0: Ndawoza yo.
1: Yaze mpira. Ndi nagai sagala kaka muntu
0: kugenda. Ndooza yo. Na yolusi walowe ndooza joleta no biranga ngabo zengo ali munyivu ngo inabo onyiza.
1: Okitegeera.
0: Kati nganzo onyiza.
1: Eh, eranjagala
0: onyiza. Ngoma anti timu.
1: Eranjagala na abalala byongereka abanyiga.
0: Ntiti timu ntiteya zengeze kuwangula mpira.

0: jakuba omanye bisinga kwebyo. Bamakola Herbal Products bategeza abalwadde mwenna mwenna abapya n'abakadde nti babakoledde eddagala zuku ka Herbal Powder lino nga lijjanjaba abalina ekizibu eky'obunafu mu maanyi nammwe abatawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo nga zibanafuyizza emibiri gyammwe nti mugende babajjanjabe. Mugende babajjanjabe tewenyoma olw'emyaka bazzukulu bazukusa okuva ku myaka 18 n'okudda waggulu bali awo Mmengo. Bw'otuuka ku mulyango okuyingira mu Bulange waliwo washing bay, yingira munda mwonaabuuliza awo munda mwe booleza emmotoka obuuze bamakoola. Bw'obula osobola bakwira ku ssimu 07 11 16 28. Essimu 07 11 16 28. Kakasa nti olabye ekipande ekyaba makola okuyingira abeekalangala Ssembabule, Ekyotera, Mbalala, Kalungu, Masaka. Bamakola mujja basangawo Kasaana mu tawuni nga tonnaweta kulidda ekako buli lwakuna lwokka lwokka okuva ku makya okutuusa ku 11. Ebisinga bakubire ku ssimu 07 11 16 28. Ebisinga bakubire ku ssimu eyo beba makola. Ojja kubamanya ebisinga ku ebyo. Oludde ng'otawanyizibwa obulwadde bwa prostated BPH obutawanyenya abasajja bwe bakula myaka okuva ku 45 n'okweyongerayo, obukuleetera okufuyisiza okumu okumu naddala mbudde obw'ekiro omusulo okujja nga bwe gwesiba nga tokyasaana kugusiba. Wamu naawe yazibikira kati ng'ofuyisiza mu kapiira abakugu b'abaana ab'akenkuka bagenda kujjanjaba obulwadde buno osuuke bulungi nga tolongooseddwa, amagulu agaluma agazimba agasanyala, ebigere nga bikuma omuliro ekiro nga tobibiika, wamu naawe amaviivi nga gakuluma nnyo nga tokyasobola kufukamira yadde okusitama, bagenda kutereza we Unaba Crest Natural Health Center eddwaliro ly'abakadde. Basangibwa Lutete ku luguudo lw'e Gaza awo nga wakava ku mbuzo yambuka opposite n'amafuta ga Vision Petroleum ne Masaka mu nnyendo ku kyakumbi opposite Bam Petrol Station. Eno omusawo abeerayo buli lwa mukaago. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu 07 50 18 55 8, essimu 07 50 18 55 8 oba 07 70 78 8, oba akyalire ku mutimbagano gwabwe gwa www.christianchurchcenter.com. tebatembeeya ddagala lyabwe, bakubireko ku ssimu yabwe eyo ojja kubamanya ebisingawo. Olunaku lwankya olwa neyimbira byange faino lutuuse olw'omukaaga luno, ŋŋambe nkya nga 11 July 2026 lwe lunaku lwa Day of Freedom, olunaku lw'eddembe, olunaku lw'abantu. Jjukira kino si kivvulu wabula lunaku lukulu olusaanye okwettanira n'okukuzibwa buli muntu yenna omulamu. Kati tukusaba otwegatteko olunaku lw'enkya, walye kavumba obeere omujulizi nti essanyu liva ku mirembe ate emirembe giva ku mitima munda. Ekavumba ogenda kuwulira emirembe egiva mu mitima. Keerako obeere omu ku bannamukisa abo abaneerondera ku buyinja bwa simba obw'omuwendo. Buli kayinja nti kolonda ofuna shiringisi omutwalo mulambirira, omutwalo gumu mulambirira, oba osobola n'okwefunira essimu empya ttuku. Kati ab'ebyokulya musobola okuba ku ssimu 07 50 83 35 44 n'oyogerako ne Nnaalongo n'omanya ebisingawo tova. Ku lubaka lwa simba tukyabaweereza mbeere bulungi.
1: Bibadde ebirango bya Radio Simba era
2: olubokola
3: mubutuufu onoyo abantu abenyumiriza mu bitone byawe ngafune wano
2: olubokola
3: wetwenyumiriza mu nsi yaffe neyimbira byange kituufu neyimbira byange n'olwensonga eyo tuli mutuwona mukadde kano mu neyimbira byange tukkiriziganya nti we tunaamalira kano kugenye eyesowoddeyo wandiba omuwabuzi waffe leero kati amatu gonna kuluwoggola kano ke kaseera mulindwa

Oli kulogola simbe mpolo gomenu nje dembe chenda musamba kasidi sasa tufe mumefe Oli kuwela mpozi ingate mutambla na febulunji nyo Mbela eriete ula mauli mtia uli mtia tulimu na imbila biyange mpozi ataka siki bulunji nyo Elanga bochi uli ya dara Atukena kuwela mpozi ingate Atuku isamu walieri Kavumba bulichimu cha atele deda Ona kuruancha techari kulanga kulala kanso Keno nye wanumpozi ate jeje Apapendichula Abelenga atupuli ya bulunji nyo Ground eriete Aro Wanji Ninda kwa kufune bulungi nyoto na terera.

0: Okay, tunonya jeje tumalo kwenda mpozi ngate tumufuna bulunyo. Hello.
1: Hello.
0: Aha, oli clear loud and clear. Bapende chula. Gura undi erietia.
1: Yogerera Las Vegas.
0: Yes.
1: Coca-Cola City. Ekibuga kya wakiso kya chusenda tonda mwachiita wakiso kiro kya lero kutuka encha kya wambye nda Simba webera neri nyali awo lichuka katukano kya fusenda la Coca-Cola City atewe tuli techa alika vumba wabule li Las Vegas ndagala kutwala buterevu nyo second promotions amaze okusettinga ekyumba ekiri wano tsula
0: yeah
1: bana wakiso bagenda kubanga bacharunda okukiraba era tugenda okanga mukatono nyo abana batandise okutere okuwoyalinga ebyuma sawa enyi bakabinja kengalo kati okubera nga amataala asaundi na buli kimu ebimaze okubera nga biri stede obudde bwonna bwonna kakati kiriza tuba tukutusako tukutestinge mu kusaundi nga bwekiri kavumba
0: njisamu
1: kale jiteke mu uno second promotion zali mu kintu sokobuze kubantu kenda musanfu kasisita satu fm radio simba empoko maye dembe olina second promotions nga tuli wano kavumba live osinzi ya tata
0: chiri chite eyo
1: sound yali kiria uli kimu screen za mazadde okusoma amataraga mazadde okusoma abantu bazadde wanene bali mu sound cheka wala kye kigenda maso muganda wa
0: sumula sound sumula sai mtonzi jamu vibe
1: kuje mu vibe wala ntako sound abantu waulie kye kigenda maso andi katika ante tukuba owaye
0: wanji
1: ampulira
0: ekati nkuulira
1: sumula ampulira
0: na evo kumpinyate ne mizindala ate
1: owaye
0: wanji
1: tugende kuba tugende
0: Okay, kakati. Sekandi. Owe. Kati soko mpaku jeje.
1: Ule jeje.
0: Mumpe kakati jeje. Soko osigira abantu ekifaananyi olunaku olw'enkya lugenda kutambula lutya tutandika na activity ki
1: olunaku olw'enkya lugenda tambula bweruti tusuubira buli muntu yenna okubeera ng'olunaku olw'enkya alwewa buli omulangirira yonna gy'oli ewakawo w'oli ti olunaku olw'enkya si lwa gavumenti si lwa mukyalo wange si lwa mwami si lwa baana olunaku olw'enkya lwange kati ekyo bw'okimaliriza n'omanya nti nno essaawa zonna z'onoosalirako okujja mu Las Vegas ojja tusanga ne bwonoomalayo saawa emu oba saawa bbiri tutandika ku makya saawa bbiri emiryango gijja kuba giggulwawo ate tukeese enkeera ku sande tusuubira okulangirira omuwanguzi wakati wa saawa kumi ne saawa kumi n'emu ng'obudde bukya enkya nga twayingidde edda mu lunaku olwa sande kitegeeza ki obudde bwonna bwonna sigenda kugamba nti keera naye ku makya sawa zigenda okuwera nnya akayinja kogenda okulonda nga buli kayinja kolonda akayinja wululu buli kayinja mutwalo okusobola okukalonda otekedde okubeera nga sawa nnya zikutanga oli mu kavumba lwaki ku sawa nnya zennyini tujja kuba tulangirira akayinja kano bwe kafaanana akayinja bwe kafaanana kati gwanaabeera mu kavumba weka gwogenda okubeera nga okategedde kakati mubufunze abaana bagenda tandika bagenda kuyitira omwo munnansana nga mubalaba abantu b'omunnansana abaana bonna bagenda kukola kyebayita checking on check point ku tekino kasanga ti omwana asooka atuukaawo ku ssaawa nnya zennyini kati buli luvannyuma lwa ddakiika kumi wagenda kubeerawo omwana akankanya nansana nga tukulaga nti abo boolekedde Las Vegas era awo akeberebwa n'akeberebwa obulamu bwe bulungi bumusobozesa okuvuganya abasawo ba Kampala Paramedicals School of Paramedicals be bagenda okuba nga bakola ekyo nete kino kasanga ti bwe bamukoneramu omwana yeeyongerayo n'oluseregendero abawagizi be okutuuka ewakiso ewakiso wagenda kubeerawo gye tuyita Drum of Freedom omwana agenda okuvuganya kubwa pulezidenti bwa bereki eno akuba ku ngoma bw'amaliriza okuba ku ngoma bamu ambaza omudali gwe ogulaga nti oyo contestant awo agenda kujibwawo mu mizira era abewa kiso gongo yakalo kulaba ku mizira na ogenda jitegera kawo akata kisingira dalo mukuru kwe kubera nkino wete kateka yo najoli nawe nkukubiriza nawe boine mikole encholu omukaga nga mugenda kwanjula olubo kuvaayo ne mutuuka wakane waziba sawa mukaga mujie kama kanzu mugambe kati tuteka mujini za febituli byerere jayostu baluyo omuntu omugambe kati tuwelekele Las Vegas mugenda tutanganga tukolera bukolezi wange kirocho na mugenda kuba muliro sula kiriza nkulengezeko wano tukola kye tuyita byange street oba byange freedom street enebere yakayakana era bali wano boba kati basobola njirengera bali babandeke Dubai tubera mu nyonyi n'olengera nibakulengeza ekibuga ndi kati awo ye Dubai kola bayaka kati n'abali wano ekavumba batsinzire eri ebweru ku geti nebalengera ndi byange street ngeyaka wagenda okujja enkyo jja kubanga ogiraba mu bufunze abategeka ebyokulya abantu basobole okubeera nga buli omu mu ssente zonna z'onooyita nazo okubira ddala ku siringi 10 ojja kufuna ekyokulya beera mugumu byonna bigenda kugwera wano mu Las Vegas Square ekipiki z'abawanguzi nazo zatuuse dda era abantu abamu bajja wano nga bajja kulingizaako ku Las Vegas ne bafuluma baba baagala basulirewo ddala ne tubaga nedda mufulume mujja kudda enkya.
0: Okay, kati jeje njagala kuelekeza kuwanda wa Argentina tani so kuingile chisawe Berigia mu dagi zemanyi futubolo anyway kakati tukugamba unakulu wancha aba jani ebiduka ya mwese chuti tegena kuwela ngeri guru meketu njagala kuwela mpozi nga tufu waneno njagala uwelengo hita mubantu waneno uwelengo tubulira tubulira chiri chitia yanguwa
2: ama nyanze jeno meketu okuveka mlibusoga nga njagala tegeza abantu bangabeka mlibusoga mwena ababadde mu complaining abanku vila amasimu moto keza tuwewa mama ifekadaga na maloku okwiduza mpega anediru we moto kedo da sente musasule kube wabaire woluta lulu amani nga baliko banti baba wa motoka motoka debatu omukaji kadaga de yatu we ibiri daidula mpega anedisigaire we moto kedo da sente era moto kedo ya kuveka muli mwena nga mkubira jeno meke tu kunambe no zero
0: za sente mbeka
2: moto kedo da mitu alena
0: aha
2: okwida no okwira yu
0: ok bawe namba esimu
2: 0 musanvu 0 mwenda Iviri zero, oja kuandika omunano teko omwenda, mema lo sembia iviri no omusanvu. Oja bango kubira jeno meke tumwene.
0: Jiremu.
2: 0709-208927. Obo yogerane jeno meke tu direct, tusinkane ebwayise. Bulimoto kevevu soga ensanga ebwayise.
0: Kusawa meka.
2: Kusawa nyau zenyini mubenga mtu
0: usi ebwayise. Zibaino kutuke ebwayise.
2: Ebwayise.
0: Eriba vayo meka.
2: Naba muba suze mumotoka.
0: Okay. Kati gwe nkutadde kati tugenda kwera mpozi ngate tweyunga kubana fa baby zanyo babiringa batuweleza omupira Abudi Yabi Kasava mpozi ate kazibwe agata composer ate neka beautiful lady abamazedo kwera mpozi ngate batuka waneno Aisha Powers ate mpozi batekinga over kale showman sego waingido soko leka tugenda mpira mungi nyo mpira mulungi nyo Swaziland ya ezanya nani
3: nozo ubulira bana ngati Swaziland ya Afrika jetia
0: mu zetu na ku screen kasano yako Swaziland ninge chindu chita
3: wai akazaja kakubye mwaka nuwa no
4: ngati sura abana boli bagamba chingo limu